renga idengo bana lumumba sinanga renga na mubudu na yalize madizi gunda guva mutareya mie nazigwa onazia zarewa bala onjobi yetu konona.

0: Inje etage nai erisha participe ngashima ba umaboshi naboshya abatukwa mire abape bosho buli mundo kori nariwe bo ne ngabya ingasha
1: achetahe mbaso gadae
0: bo okay ero lukatsuka

Babala basa mbutu inyo tuwe chunge mabunyumba wetu. Ai, ai mama, ai. Tumeteswa sana baba, tumeteswa sana mama. Vita wa Kongo vimetutesa, twalia sana.

0: ambwe kamenye hoabo yabibunwa ko murenge kandi ni mwana w'onyungo vastre mu Roma
1: go vastre mu Roma merci mu Roma merci go vastre kama bo mwatsi ukani bukasolo lifupa di go vastre ukani bukasolo lifupa e ubana mabantu kumbe nama watu nchasopa iya kumbe ale ni watu madame njigulire nzira iyo lele njigulire onuye ama isha lino abere kala kala iyo lele lele lele iyo madame njigulire onuye madame njigulire onuye mwanamu muka kaboru wako Jacques
2: preza
1: au ya bosa kaile boru ile hawa
2: ibosaka. Wewe kwanza solo na wasalimia. Tumeongea naye tu hapa sasa hivi na njoni nikala hapa hii.
1: Iyo madame njingulio. Iyo madame njingulio lui. Na madika njingulio lui. Iyo madame njingulio lui. Madame njingulio lui. Iyo madame njingulio lui. Iyo na madika njingulio lui.

jalele ukajibira na mwazi lo dirige luvalenda ngizongania makande kakwara akagenda mwala wokuhola atino atiji atobera mundo kaheta nokomutrema nakwenene wameenda nomugalisi wotechera muhonga ukende hetana kudzomugali na hetana tozebaibana.

Na huyu anasema hivi kuti mtu mgae na ge na maramuchia abandu bano ye wirabwa hali na chimbi na kinubiro na sinzo mene na dani na

0: Sawa, mtuonyeshe mfano kusalimia.
1: Nasalimia.
0: Wenye washapita wanaenda nje. Wenye washapita waende nje.
1: Nasalimia papa zina lake, Fredi nasalimia. Yomba Samia nasalimia, Yomba Usi nasalimia, Yomba Press. Nasalimia mama Leki Debora. Nasalimia Yomba Samia. Nasalimia tati.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia warafiki wangu wote wa kuradumu kujitenga wote.
0: Wala tunakupatia matabishi ya leblo wa msanga na sukulu kalifu. Unasema nini?
1: Merci.
0: Mamumbe haivalia? Koma?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Gifti.
0: Kwenye nwaki?
1: Kambali.
0: Sango tuoneshe mfano kusalimia vipi?
1: Ninasalimia mama yangu jina lake Viki. Ninasalimia papa yangu jina lake Mami. Ninasalimia dada yangu Dasi Livi. Danchava Dakavi. Ninasalimia wayumba. Yomba Preste, Yomba Ushi.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho ninasalimia mama Silivi. Mama Leki Debora.
0: Sawa.
1: Maisha.
0: Tunakupatia matabishi ya Leblo wa Musanga na Mbere Valefu na Warisa na Papa Kalefu. Koma? Jina lako na?
1: Gasto.
0: Kwenye ni wapi Gasto? Nibeni ni wapi? Sawa.
1: Nibirai.
0: Wapi?
1: Mirai.
0: Sawa, ngotoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa, jina lake Foster. Nasalimia mama, jina lake Stella. Nasalimia.
0: Mate kusupa makini.

0: Gracias, kwenu nwa.
1: Musai.
0: Ongale mlango. Doneshe fana
1: kusali. Nasalimia papa. Nasalimia mama. Nasalimia. Johnny. Nasalimia Maxi. Nasalimia.
0: Wamwisho. Kwa mwisho unasalimia na?
1: Kwa mwisho unasalimia milione.
0: Masinzo mene. Zao. Matabishi ya leblana suku kalimu. Koma?
1: Yes.
0: Kina nako nani?
1: Jeremy.
0: Toneshe mfano. Jeremy. Suwa?
1: Nasalimia mama.
0: Tuende biombio. Simurona pale kuna. Tunabakia na nefu miniti.
1: Nasalimia mama jina lake sisi. Salimia papa jina lake dialo. Nasalimia. Kaka jina lake ili nasalmi, kada jina lake dela nasalmia, papa jina lake elieze, nasalmia dada dela, nasalmia yomba jina lake Philip Makomero, nasalmia, wamisho nasalmia millionaire, Masinzo Man na Rodriguez.
0: Technicien kubwa hata bisi ya labla na wanso na mumbe na kale kale koma jina lako na
1: John
0: tonesha kwa nakusalimia
1: nasalimia papa jina lake nasalimia mama jina lake Marie nasalimia

0: la wa mutana
1: na milima kama huo
0: na walisa eh
1: zete mususu miso
0: kaza mbole huko dume kabambi sami
1: njoka
0: na huko dume kabambi sala
1: na ngote
0: wewe huko dume kabambi
1: na uvi
0: wewe ni nani
1: na desire
0: ni dani
1: na ile
0: mimi ni dume kabambi
1: eh bati kama matango
0: na unajua kisi ni dume kabambi sawa okay. Mimi nakupatia matabishi yako. Wala Dani. Dani. Na majina yako njo Dani mweusi ni mpasha habari kunako Radio Moto Butembo Beni. Wala muda ni muda. Na ndipo hatutaponda tena muda. Dani baki pale kwanza kidogo, tutaenda na wewe nje. Ina timu 15 registre na kunako dose ya Butembo Beni.